0: Allô.
1: Allô.
0: Eh hey, auditeur. Eh hey, ba Leon.
1: Ba.
0: On dit quoi?
1: Eh
0: Ni kengwa wa zuye love ye.
1: Bon, wala li kengwa fo, e mo ya.
0: Nzuye ngo su to wa sa, ande kono su kwajuma.
1: Almo eliwa.
0: Mhm. Ande ko insere mi na nzuye nga bokona parce que as ko la loto donc moto officien. Nzuye ko moto zu me nzuye pe sa pio pio pio pio. Voilà.
1: Ya, ba tu atro.
0: Yo.
1: Yo moy ba me yo ko met wa sir kan.
0: Moy so. Mhm.
1: Aduma British li unglo.
0: Eh.
1: Atili.
0: Eh eh o se ke si ke mfa ke nso mi ala biolo li e ke nye o a vientine po ku yo li o. Ko ye jo ke e si bali o.
1: British li unglo in wa fali amare.
0: Ye.
1: Eh an moy li unglo.
0: Yo ke be ke be sa.
1: Aya mari va to mami mama bo su bo.
0: Eh
1: eh. Ke mama bo su wa ji British bo wa ji no in wa li o la mari.
0: Eh eh.
1: Ama
0: yo
1: ma
0: fatom
1: ma
0: bo su
1: bo
0: ke
1: be mari
0: ali be mari ali na to nei ori ma ara mari be yo like mo be
1: makanzu
0: be
1: yo
0: be
1: eh mati
0: be
1: mhm like
0: mo be na be ke bridge ma wa fa ya mari ok ma ko fa video
1: eh video ye
0: ako fa video yo mati ye sa kan se ke ndisu
1: eh ndisu ba ndisu
0: ai ko fa video ko fa video. Aya mari bo ngale mfe nkure ku yin ma bo ngale boso boso ale ngale
1: ko fo ko fa video
0: ko fa video e video le te
1: nye bel ke lo
0: yo
1: aya mari ni abra video
0: ke
1: ka ko fa video fo fra ke video e ke ka
0: ka fa video tro se video bo ngon ya ile ke bo e ko ya ulo e ko e ile ke
1: voilà umbe ni ko bon mama
0: eh e fe le nga
1: bon mama
0: eh Kem bon na majule ba leon e ya
1: ko ko bon e ya le
0: ko les unule e ya ko les unule
1: eh ya e chap chap ni le ti chap chap
0: la mère Guzman wa mwa o
1: on mama ngrem nga nye minya bien wili ke
0: yo
1: e ba ba kwasi atoura
0: atoura atoura nga leon nga nim la ko me pa
1: eh iwa ngotio
0: izwentia pa atoura sa
1: don ba to la tu kake
0: eh il a sandre ngati abel hmm
1: ya ba kwa ku nuele nye berke
0: eh eh
1: oni mam e mama ye
0: hmm
1: mam banga be nyeni be ga ba nyembe fami boy fami
0: nyembe boy se sin ngemba
1: eh ngwale nye nye ni yo
0: mo moni juma moni sra
1: eh eh merci papa
0: vraiment siam de nga blé juma so abobo
1: ba
0: sa biki bi a to biki vieo Quasi Pedro si biki tole nunde. Oh, to biki guakura nu.

0: ingbe ah ngba ko su yo
1: ye mama jaji de ko le di dike la do le orun ti enga ku oni mama me
0: eh
1: nana frederiki ye ba kuna nja se anmale ni wa ti ne kan nyani wa frati ye kan nalo wa ti
0: le onga nu france nga oli le wa o aya nge papa lo do mbi fun ni
1: ah
0: be fle rapatrima non be rapatrier ko na bali
1: eh
0: o kura die na ore
1: e nene ko lo so ba ko na iku
0: ba ko na philip ba ko na philip
1: ye da isa nga mo ye o dikke ma kula ni ma fitu manga
0: pe kwa siklo
1: isa luc pe kwa siklo ba isa luc
0: Sam we will have isa so pa se o le isa bla ile ofin ndenu
1: Me
0: go wale isa so ile of
1: bla ni belki
0: voilà Mati. Yo, mi abo ni
1: oto. Eh, mama asili anyi mo si amu mra si abe.
0: Eh, ole, ole o.
1: Eh, ni belke.
0: Yo, mi abo ni o transiti.
1: Amen, amen.